صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل خم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مدجرم يا رب اللي وخمنا سني برم سبحانه وتعالى دفكوا دف برغرام يرس بكن برغرام يرس بكن مولي نازل البدي ورتل القرآن واذكر اسم ربك وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكو بهجرهم أجرا جميلا. جروم ñaar yoyu moy programme yar sa bakan ci goor ak ci jigen. Ku ci noppi man nga yar sa bakan, ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñi cëm wala ñu aydu wala ñu mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam. Jurum ñaar yi moy programme yar sa bakan motax alquran ne yewul ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay lo ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tus ba nak fi nga def bu ñu jilé bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jilé gé ba nak fi nga def nga daldi safaawu ci batay su guddi joté nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak. Waye amna ci dama dem ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teylu waye bu den nafile gi mom tabaarakallah duñu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum duñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu sujud ndax lan shaytan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakké lay nak da nga ci yeen sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sa borom bo de deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassironi ñune maqama momu moy ash-shafa'atul uzma modi ram mom guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam ñu na xiyamé neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kul ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ ku bañ nak moy ku ko nangu tata mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamne bi dang ko sant lol maqam bo xamne bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn deg deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor lu nakal munako waye boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek daal ne kon nak nopi na ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhrija sidiq nga genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mudqala sidq wa akhrijni mukhrija sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makka al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makka di gaday di jëm madina lañ wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth wal qarad al du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala waxul waxal ne jaa adikuna al haqq dug
وزهق الدم الباطل.

amone ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imraati sa buni dum sa na faatu rek ñu di wëti gëna yi di jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal bu ku la bëggut na séti kenen ndax jigen ñam tabarakallah bari nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bulen len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñuy fi ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may bu jëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def am njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala li mu ko def ci sa biir kër yalla neena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bu ndu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen len bu ndu xatal galankor len ñu fay len ci ñibbi ndax

kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won wom la yuzlamuna te kenn du len togn bu ne sar sar bi ñe ko mu jowacc moy iza jaa nasrullah aw saru masuk bu ne ay ji mu jowacc ay ji mo mu jowacc bu ne ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mo mu jowacc waye buñ doon seet lepp nga xane bu mu wacce ben baad wacceatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baad bu jëgewat asman ñewat ci yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam mo tax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may reglé bor bo deewon fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko reglé bo deewé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko reglé mor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad jojé mën ta far bar bi xam nga ku de ci jihad yoon shahid nga waye ce shahid gogou teul bar baangi teud mo xam ko mo namel bar bi nak sa jabar say dom ko mo namel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax sen mbok ni amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama dama len legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu timi neena boy lepp ta fasiyeno fay do am lo fay kepp koy lepp ta fasiyeno fay do am lo fay waye boy lepp ta fasiyeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yeen ñu gëm gisa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci ba ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo lebale benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga denc waaw képp ku leb ba bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la na la ko bindal mu ne dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ci ak sàppe sa ne ku amel bor ku mu amel bor no yëkk sow ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma le waaye bi mu ñu ko woon buñ la fayu ti danga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko ti bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne waliyaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw waliyaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind la la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayu waaye lislaam di la wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ gi bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal
ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo ci man nak yaal ñu bari su len yaax nga ne fay la mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow do nga ya ko fi man bo ne fay la ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fayal ma ba ngeen dem seeti diw motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nekk bakkar bu le man ba seeti bi ñepp nak man ko su boba ku fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fayal ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foore lañ su boba comme neex nga ne kuma fayal duma jité gisna wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté alladhi waji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki lepp la yoon nako mom day tok rek bañ bindu joxo ko itam waji lepp moy wax bindal man sulayman law lepp na galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind chien jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw فليكتب وليملي الذي عليه الحق نانكو بن ما لير نان ديكتي واجي واي كيكوي ديكتي موي كيلك بربي بن كات بي وليتق الله نارغال يالا نارغال يالا ربه يالا مي بروم غيس ني نيا تور يالا ييب لا اندي في الله اك الرب ناخ واجي تي موم مي بند ولا يبقى بم واني minu ko ca sifa ya shay an zero bu wani ca sifa ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def wala li nga wacc ci khalis kon li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero la nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati na bu fete ginaaw tawar kala lulay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tawar kala ngene waaw baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek الذي واجي nga xamne ali al haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy le lumay le 1 million waye safi le xamul khalis so dama wonni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am na ñu xamne fi ne xamugun million ñaata bey 10000 lay do soko beugé def ay 5000 ñaata koy leelon xamaguñ ko moko beugé def ay 1000 francs ñaata koy leelon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legé bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga jajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdu sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinn wa señ bi fukki jinn mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko wonil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu ci am ko mel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waji nga xamni ali al haqq mo gad borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la
yastati'u an yulmun tadikte huwa mom ci bop lepp na xaliss bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolu tam meene jangala fim ne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp jangu ñuko xam ñuko toba falyumlil nadikte waliyuhu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebe dikte wajim gey bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu ra di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu nek kudrajulayni ñaari gor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amul len ñaari gor farajulun ni ngeen am ben gor wamraatani ak ñaari jigen ñaari jigen gen gor ñaari jigen ndax ci gor di nek ben gor bu sédé ñaari jigen ñofa doy waye nak do wul ñent jigen ne comme ben gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak ben gor waye ñent jigen mukk waji way saqil lahu buñ ne ko ittaqillaha ragal yalla aghasat ko daliko japp al izzatu jom ragalal yalla muna ayo man nga ragal yalla dari commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dom na waye lu ñu reere ri sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo leen wax ragalal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragalal yalla waye bo xam nak nga ko saway muna am ni selul li ngay wax rek mu mer ko wala nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla wa ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne so na dang ko wel ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jehannam moy sawaraw jehannam wala fi sabanna al mihad lal babu ñax sawra jahannam yalla jaram sa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawayb ar-rumi sawayb ar-rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci Italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci sun dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobbu ko madina loolu du fi am mo la na wa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu daaj ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi la jox taxaw neko rabi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna
sa njaay ma jarna yow sahibu rumi wallahi ndesan max ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dine ma tax mi ñewé marina yi bir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon ak marché and ak sama soxna su ndesan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re bu mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahabay ma tax sohay bu romi yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashi nafsahu kuy jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla ñewante ko dal koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhirah jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu kenn muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamm ji kafatan yen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwat ash-shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalantum bu ngeen tarxe seba top shaytani nak teyugulen ko min ba'di ma ja'atkum ginabam len dikale al bayinatu yulaa fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko teddla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxes lo ala tabarakallah ba nga tarxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do re lañu xaar manam seen ndunité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allahi ya allah turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kim tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yubaddil kep ko wetchandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ko tarmugal la yalla jala musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñeed yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fat ci dundugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amul bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amul waaw yalla mu né baxna wallazina amanu te ñagum de fawqahum ñu rëngi fété kaw dé yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nekk xéef yi fété kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yasha wa kuka neex bi ghayri hisab
ci lu dul régler wërse bu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'ath Allah yalla yunni anabiyyin yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak diin xop ci duggu sawara te mo ñewal yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'ath Allah nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacce rek wacce fulle du fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi ma ikhtalafu fihi ci lañu wuté lepp lu ñuy wuté rek yonent moy ñew wax ci xar xaru bac mu jall motax yonent yi mu ñu ñak waye tire ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wuté ñu até len ca min al haqq ci deug bi isni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wujub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al jann ولما ياتيكم تديكلغولن مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونا لغي يين دال داف نين الجنه سي لي غن يوم دال دوندو با دوندو سابي لا نا داغو ديمال الجنه يالا من كون افير بيوم ها ندلكو واو غايو لين خاويلي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sahu naqar wa darra'u aklo manam khex aklo door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daqalen hatta yaqula ar-rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله كاي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا اي توك في رك دخل الجنه بو ما جيتون توج دا مانان متال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaya mos di ngeen agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaya mata nasrullah kany la ndimbal yalla yunus bi sohono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay wey dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben waye bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da ngay yakam ci rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ lan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te du ne oh bu leen yakam ci tabarkala kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegalal ha gis nga ko legi tabarkala tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe
min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fil walidin tamul sen papa sen yaay so joxe nga tambal ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidain leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falil walidain té kuy jox sa baye ba sa baye falo faato na falo lool nak mom do ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol defi beggo dara wéru dé nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falo waxuma la falo tok ci tok de dédé da ngay am lo xamni dootul jéxat baye boy am di lek bu fi jogé nga torox ñu la yalla tuddi affaire yi ak yalla mourta affaire yi nonu falil walidain li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak mu sa xaj te ci buntu keur ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defone san bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yum fi khun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa badje nay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhrab bi la bokk tante ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jinim yi ñi seen bay faatu te ma la lugul seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafcalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñii ma fi lim ñëpp kenn du leen jox ñu tàng say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw waaw sàll ngaari soq mu ci balaag barke ji mu ci ñaani bëgg bi ndax ba kew yaa xamul ay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne wax léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa baay ñaan sa yooyu yëpp doo ko jàpp miskin yeeg yooyu miskin ku yalwaan boo ko sa raxee yàlla yàlla fay jeex na waaye nag di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëgg buñ joxee média yi génni ko ah passé joxe na nangam koy fekk muy def nii ñaan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëjee mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yëmmul da ngay bëreeg sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khayr wama taf'alu min khayr fa inna allaha bihi alim yalla xamna ko ginaaw yalla xamna ko nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya
wo huwa tanqah kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na xex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar lu akbar jaar lu naf he yalla ne waxuma lol fen waaw ko di jihad jeex na deegal kurhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada lutax umar fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeta ah lolu tekki wul ni jihad jeex na wo huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yak economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wo huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wo huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non li rek sharun lakum moy les ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul leen leg ngeen bëgg dara te moy tok rek ken bañ jiyat yalla mu ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax ken do yabati ñepp respect leen han amerikay ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi fen ko lo daan ci lañ ci génné bay xou sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julé nak nako yalla jappalé tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toñ la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu xutba américain ko mu na gayal ndu xutbam dit bu doon mom mu xutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi khaati xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahabi dal ko sakal taxé ñam bu gënt ñu ñëw ni yoonte bi ah ré lañu jënd way légui dé mu na wér rajab li nekk di na mu né réne ko dé ah yeuhud na na yeuhul na commencé nak naan gaay di dañu won wér rajab da haram xex té xex nañ ci yalla ni yoonte bi kay mo tontu la qul nala qitalun fihi qiyaq ti wér rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar ngi lay fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar
galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mo li mo gëna reey ha li mo gëna reey tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl ne ma waxat ko fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëna bu leen yé fitna ko bëgg wax ñu ne bu yé fitna sétété wala yazaluna duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum baba ñu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahudu wan nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% waye xali goor yi non rek tubaab bi fexé ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñam ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ku murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa te mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñoñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf sipikuna jëf ju sipiku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga déxé nga décharger doora dem Allahu akbar loolu la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi abdé so wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen abdé so wom am ama seri ni def yom muri putu putu rek seri seri sifa wallahi ndaysan seri gum rom rek seri yep genn ndaysan ah di defa neex ak ñun tele bu naqari bi waji ag ba ci dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tu ci habitat amalo ben war di jëf ba dem Allah xere def ci nga déssal sa doorde tarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

bañ def ci mom mo dindi isamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yam ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na an tabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxu ñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama ñi wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mu ñu ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara bandaw sene ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu cial musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamone lan lako naw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe mi njalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekk ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tuddu li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom nga joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'd al faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñewna leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxanté jéxé nga bayiko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lool daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci

jaral na ma ko, waaye nag gumala ko nëbb sonn naa na ko. Waaw, njàng munta ñàkk coono, njàng munta ñàkk coono, njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn. Xam-xam bi wane adduna sax day sonnalaate, waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaaxira, muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine. laqad laqina min safarina hasan nasaba, ànd nañu ak coono. waxul nag ànd nañu ak taaban kese nasab baatu nasab, mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti, mbagg yaa ngi métti, fépp ngi métti daal, coono bi daal tabarkàlla foo ko tag wesu na ko. te fekk booba dox nañu laylatan wa juz'an min annahar, dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëg bi. xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër, te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa. te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina dox xaw a toll diggante Dakar ak Thiès, mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane. boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko, boo moytuwul da nga sori lool. foofa nag la toon nag ne ko nañ añ, mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar. ñaar a wëñ ñi kuwaat nag ñëwat fii. doonga bi ne ko, xaala doonga bi ne ko, araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa. foofa ñëw yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow, mu ne ha, mu ne ko foofee laa ko fàtte. mu ne ko ha, mu ne waaw, mu ne wa maa ansaanihu, fàttelewuma ko nag illa seytaanu, lu dul seytaane an azkurahu, ci ma fàttali ko ko. seytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii, fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal. qaala Moussa ne ko zalika maa kunna nabaxi, lool nag la ndur wut. xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba nga fàtte dara, yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gën gën. bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj gëstil la koy wax, lu tax andi nga koy fàtte? ndeke fàtte bi mu fàtte andi far loolaa gën. xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi. xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès, dox nañ ba Thiès warawañ ñu ko ñëwaat Dakar jël siwaat jëm yi. Moussa ne ko nag looloo gën, zalika maa kunna nabaxi, looloo ñu tax jóg. ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tërandin yi muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am, waaye nu mu tëral moo gën. sal xaaj abdul rasid daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbéj te li ci lex bi tabarakàlla ñëpp daal di jóg si taalibe yàlla yooyu mooy leen toog leen mbéj mii moo gën ci man. seetetetet dan la ko yàlla yërëm. zalika maa kunna nabaxi, acca nañ delluwaat. fartadda ala aatharihima, fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantalya qasasan ci xeyntu. qasas mooy xeyntu, topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jën wa. fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya qasasan ci xeyntu. ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer. waaw qasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma alawal li alla yuxrija an altariq, ngir bañ jàdd yoon de. qasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon, boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee, boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar. baatu qasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar, naqaree gis ñi nga jaaroon. loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer, ndax bu ñëwoon réeraat tabarkàlla mu gën faa métti, ñu topp ko baax si. ba ñu àgsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi, benn jaam ci suñu jaam yi. yàlla mu ne abdan min ibaadina, benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam. dikk la ci xadis ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard, mu fa balaa mu fa bi yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir.

0: faqala lahu assalamu alayka, neena Musa ne ko farafa rasahu qali dad yekati babba ne ko wa anna bi ardika salam, fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadis la bu gudda mu ñu tekantal tay tam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom Khalil alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nanko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi ne ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yog mom mu fay ko ni jam sante fo joge lo taxa jog nangam nangam len mu xoko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak Musa dal dikoy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa Musa nak hal attabi'uka ndax xagnna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne wallim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam xam jim bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna linsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa waxe sëriñ bi képp ko dem ci sa sëriñ ni nga wara waxtaane ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mënoo ko muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew-xew yoo xam ne lam tuhit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu neex gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dunde moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la woxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa
1: fekk ñuy xaar seen di génn gun boo jë nitu adduna nga fag say bagage sol say dàll ni mën duma xaar kenn ci bunta mu tor dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maya sabra. Ba ñu ci kër sëriñ si ñoo xam ne fu nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bisi. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Khadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra. Li may def ci xamoo lan la noo koy muñ li may def ci xamoo lan la noo koy muñ ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci mbir ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yi demee ni ko yooyu te man li may def tegguma ko sama bakkan tegguma ko ci sama xel tegguma ko ci bëgg-bëgg tegguma ko ci naqale. Ah xaalam Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp sata ju di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may muñ kat wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jeneen wax ngoom sata judd nii insha allahu sabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ ci imaam jane nag kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa taalul jiile ya mutaallimu dangay muñ dangay muñ. Mu ne ko satajidu ni insha allahu sabira danaa muñ. Mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee falaa tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xata uxdisa laka minhu zicra lu dul maala ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aleyh. Mbokk ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu al kahf ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal mu ne ko mënoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj ya muy def mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xata ida rakiba fi safina xaraqaha fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem xata ida rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko ñoom ñaar xata ida rakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg mel ni ko xëyoon di xaar gaal gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt ndax sëriñ ba tabaar kàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd tey tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo le ni séti da ngay sol kos karawatu ba deugur keng sol dal yu ñool lu ko moy doga wa dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defé na yow am nga solo bu dé nak ab sëriñ la bo xamne da fay solum lafa daari kalawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daali fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ku xoyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xalé jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeg len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeg len rek yalla jox len ah qadir ne len walen gor daadi yeg musa yeg bi nga xamé ni qadir yeg na rek dama gënul lu mat ñaar fukki mètre xadir daadi génné sim yu mu yoron daadi toj gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej mu yaq musa xol li xadir def xol bi mënu ko muñ qala musa ne ko wayo yow gor gi le yow serign gi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tukhriqa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi a yow dal ndegete ni moy sey ngir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malap nga lap ñaar ñi yobale lap ak seen maxay gi yow dañ la yobul la yobale rek yow ci nga tok wax jën nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne bay koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar rafikut mu ne ko nak wayo yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wahuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wahuma won innaka yaw waji yaw talib bi lan tastati'a munu munu ma'i annak man sabra muñ limay def yow mato talibé yow mato gop talibé li fek li may def yang koy waxé ni mato gop talibé qadir na wax nga deug deug ndax ma la lewon né lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappé bul fayantok man bima nasiti ki lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bulma toggu min amri jasama mirmi usran jafagnal bulma gal jafagn jafagn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fantalaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje ak qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxam baane ci seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ba fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu qadir daliko ray khale bu rafet qadir dal di genn jassim rek dag bad cior mu dal di daan ah musa dal di waru qala munako waw yo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bi xale la beregu li bakkar rafete ni ay wajuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol neew nga and ak mom fab sa jaar ci geejju batam bi mu deni bi xair nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula wa kasu bi yene fokk ñu tuj la kasu def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala serigne bi ne ko waaw alam aqul laka xana yow mi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kana niwma la won ne munu muñ nguru fi le muñal teel sa lamiñ wi damay depp de ha lolu dal di doyal war ci Musa lol ndax mo ne won du wax gis nañu fuk gal ga mo wax waye non na du du wax mu gis nak tay lu gëna graw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tassé ben way dag bob ba ci ne nga ak serign nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mu mëna doon ba'daha ginaa mbirum tay mi fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bi sama la lajete dal legi comme laj na la lajete la legi mayma benen occasion waye bi buma la lajete rek na nga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaaw tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn du wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn du tele ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn du wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn du tele ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye reye xorti bi mom day wax ne anna Musa alayhi salam lama khala li qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katif as-sabiy al-aysar wa qasa al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katfi kafiran la yu'minu billahi abadan xorti bi neena bim ko waxe ne rey nga bakan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir khadir dadi yekati okutanu xale bi gis ñu bindu fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xortu bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñu laqar ci bu laqo fenen non waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarkallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa yi xalé bi mom noonu la nekké sa papa ti loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko bayiko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna ha'ula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu